0: Ologwara Ologwa Sunday Keta Lotus to one awa back be Ologa Tori po ni Olorun wa ko fi wa sile Bele pariwo Olorun o se
1: Ologun o se
0: Oli re Pastor Fakaye Mane Baba Ladmati wa lori afefe fi fokan bale sin elado o ta fa si do bori baba yi ori Olorun wo won ko se ni to le mu o pe ti nu re ni kan da se ma ra ti fuju gbogbo eniyan lolu igba ti eniyan ba wa so fun eniyan wi pe ko fa Olorun se fe ladara leni o ko sumo Olorun pe ki pe ori pe ile aye yi naja ni ojo kere yo pada sile ko ti ori je ko di ore olufe o ya tete sa fun bayi e o de keta ta iwe fe sori ka keta e ka bibeli fun mi ka
1: sugbo ajere ati gbogbo iwa eri abi oju ko ko
0: abibeli
1: o ma le daru ko re leyin mo
0: lo ti go
1: lo ti ye awon ediyan mi mo
0: fe o npe mi o mo ri ko se ni keni wa ta ba de a jo fi jo bere je o mama jo ka jo wulo fa lo se ba gbagbo oni gbagbe olorun o abi aye lo gbe je studio ni gbe wa lo owo lo ko ba judas o ba wa o oju kokoro lo an solu leju kokoro ni an wa le mo iwa wo maili ni ojigi alufa mo loruko ni ko ba wa oju kuro lara obirin lo ko ba oju kokoro ko ni an wa le ai mo pe da keni loruko jesa da o a ma fo ko yawo ni yawo lorun loruko jesa ni si o igbera ga lo ti wa le loruko jesa ni lo le ai oju kuro lara onje jijo ko ba da mate ba lo je oni an wa le mo mi lara lo je ki awon to se ko ti sinu kan ga ara adugo re loruko jesa re mo igbe kikiri ti aye lo ko loruko jesa ni kigbe lori omo re o olojo ko ni de mo re lalejo inu agogo ede lori te ma tori re lodi yi agogo alu o to de yanju e o mo re iku imu ko ni pitosi o ni rogo ada lo re bi ti o o ko n to ndumo uru mo uru ke ma pa mo lenu o ori omo re dori apate kolu la toni lo ran omo re ma se o ayo ni lenu ninu asedajo won lori awon mo orin to mo re ba da yo re ni gbe yi o ilakoja ti o je ko mo ire yi to je so pora leni o omo re oni wo gbo iji ponju ani ko ni ja family yo je nku so pe ani ti dopinu leyi loni ase ti gbe ni ga yo gbe otomo tomo o an gbe ni dide yo gbe wa omo re dide are oni je yan to le se de ni je yan re ni su o ku inu la gbe tita iya yo oni wa lai bi oni pada da be si jobi alasiri omo re ko ni sita o ni alamo wo bi ran o o ni ri banujo wo esu oni omo wa ta ba le ni ta o baba ni a o pada leyin eni ni eleni ni ma pada leyin omo oju la la kan fi ayo ni so omo re mo teyin bilis ni yale eni keni wa o ijogbo de ni na le wa o ni fa omo re seyin o ma je mi se rere mo bi sinu aye gbogbo omo to mi ni agbaye ni ye bi ko ni bori omo re o lo gba fun omo ninu igbiyanju re lato ni o n to ba gbi ogun eso jade je ku so be pe agbara olorun o ku igbiyanju re lato mo tomo ororo re fe ti ki ta da si olori o ororo anu oya egba pe pe anu dide ore itesi ba yin leni o o yi tu olorun lo ti yo ife olorun ko o ti gbese ro gbese o ni damu lori omo atoni o tu ana wa roju wa de lori oni suru gbo aye emi suru ko dagbere fo omo re o lo lobo omo re ma lo yo bo re enu wo ni gboko owo lo ta gbe lo ta omo re oni nisimi aso ni agule tomo tomo o dadi gere me 48 battery ki gbe lori omo igbo wa woro ninu le o ni di alai ni de aso di se o ife olorun won won ne won won se gbe lai le ku tomo tomo ka to so igi mu re ko ni ru asiwe o tu ati mo re oni siwe o ko de ni si so ojo olu amale si mo tomo mo ti ni bi gbogba ni gbo mi de so fo omo ope lai ju anu yo si si wa tomo re iran lowo ojiji to ji gbagbo ye gbanu le yen lowo yo si ba ti be wo ya iran lowo yo si wona omo jeru ri anu iran lowo ko yo si wona iran lowo ni lazaru ri gbe de ni alaye won na ma wo olorun iwo 34 leyin yo ri o de ni o ya lo ri ojure tite ni olu iran lowo iwa tomo jamie leyin to kan kan iwo na ma ri oluran lo oluran lowo yo leke o ya lo pade e ojo didi re ku o iran lowo olorun lo je ki jacob eniyan gidigidi iwo te o de eniyan gidigidi eni to ma je ko tete dare olu yo ran si o oluranlowo kilo lo pade e o kire le tun fe ori yo pe wa tomo re pade e oluranlowo ti ki si wa tomo re yo pade oluranlowo amaye bi gbe loruko jesu wa tomo yo pade e oluranlowo amuni je pada ko pa iwa tomo re soke oluranlowo amukoyi bodun lenu omo loruko jesu tomo re ma pade e oluranlowo aranilowo

Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abo wa e wa wo se Oluwa iru aro ti o se ni aye o mu otetan di opin aye o se orun o ki oko meji o si fi keke ogun jona e duro je ki esi mo pe mi ni Olorun a o gbe mi ga laarin awon keferi a o gbe mi ga ni aye Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abo wa Sori na egbe oriyin soke eyin enu ona ki agbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wonu ilewa ta ni oba ogo yi oluwa to le to lagbara olorun to lagbara ni ogun egbe oriyin soke eyin enu ona ki ajumo gbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wonu ilewa ta ni oba ogo yi oluwa olorun awon mogun ona ni oba ogo

0: abeg won ti wo efesu yen so ni
1: olore o
0: efesu ori kefa ese ikejila oni nitori pe ki se eje ati eranara ni awa nbaja ijakadi sugba awon ijoye awon lola awon alase bi okunkun aye yi ati awon emi biburu ni oju orun sugba anu olorun lo nti o leyin mama yi daddy to ngbo mi laaro anu olorun lo nti o leyin agbara olorun lo nti o leyin ti o je ki pati agbara awon okunkun o bori aye re mo be ko ri olorun yen gege bi olore laaro yi
1: anu re
0: Olorun ti o je kokunkun gbe eri re mi. Eri re lori omo Olorun ti o je kokunkun gbe mi. Eri re lori ise re yen Olorun ti o je kokunkun gbe mi. Eri re lori gugu adawole ise re Olorun ti o je kagbara okunkun gbe mi. Tori na mo fe ko yin Olorun laaro yi. Fun awon eri to ti ri gba yen Olorun o je kokunkun o fe awon eri yen danu ninu aye re. Olorun ti o je kawon eri re o je ijo kokodi di baje.
1: Oba to fi re wa mi.
0: Ni Olorun yen da.

akoko e rile toto n ba fefe sore ni West Radio 89.3 FM eleti akale si alaafin avenue oluyole estate nilu ibadan bi

0: on jiya lọwọ lọwọ nitori omo re nitori ko omo re ma ba je ya lojo ola
1: mele gbagbe ore re laye
0: on je ya lọwọ nitori ko omo re ba le yan ko yanju o ya gbo won oluwa lenu mi laaro yi iranlọwọ nla ti o mu ko gbagbe ko jiyari laye loruko jesu iranlọwọ nla na jade saye re ani anu nla ti o mu ko gbagbe ko jiyari loruko jesu o ya lo ri anu na gba mama kan gbo mi laaro yi daddy kan gbo mi laaro yi iranlọwọ ti o de saye re ton fi ma toka si o pe ah eh ri baba lagbaja eh le mo ko ti jiyari o abe ri mama lagbaja eh o mo ko ti jiyari o iru iranlọwọ be loruko jesu o jade.

Anu to mu ki wa na patna ayo loruko Jesus anu na wonu aye re Anu ti o mu ki wa na so itan ayo laarin egbegberun eniyan loruko Jesus anu na wonu aye re laaro yi O ti lowo ri ko lowo mo iya igi setan gidi O lowo ri ko lowo mo ki setan ayo O ti lo gbari ki setan rere Amo o ti jiyari Sugba ni isin Olorun ti ran lowo o ni tan ayo Eni kan gbo mi laaro to ba le ri ami se anu ti o mu ki wo na pa ipa itan ayo ninu aye yi loruko Jesus anu na wonu aye re anu ti o mu ki wo na so itan ayo lori epa yi loruko Jesus anu na o

0: be pase kula ba o mi
1: sawa lorun jowo ma pada o.
0: Some family have patterns. Okuli elomi pattern 50 years ni 40 years ni o ma ri jade eje to ba ku die ko tun mu atun lo atun pada ati dupe o atun pada sinu ise atiya atun pada sinu ati ma woju eyan akoko re lati bi olorun ra wo ebe si jabe si ke pe oluwa bibili wi pe oluwa si gbo o ni iwo iba jesu agbegbe mi din la iwo iba jesu agbegbe mi din la. Just give me expansion. Give me a voice. Lift me consciously. Help me consciously. Gbogbo ojo to tin mo ma subu ma je subu lojo na. Gbogbo ojo to lo ma ton fun mi ma je o ton fun mi. Ah, ati loyun ko, ati romo gbe ni. Oyun orere ti mo ni je bi layo.
2: Ah, Jesu.
0: Oyun orere ti mo ni sinu Oluwa je bi layo. Oyun ogo ti mo ni Oluwa je bi layo. Ah, Oluwa je bi layo. Ma jo to fun.
2: Ma jo to fun mi.
0: Ma jo baje fun.
2: Ma jo baje.
0: Ma jo pari fun.
2: Ma jo pari fun mi.
0: Ma je je gungo keyin.
2: Ah, Olorun sha.
0: Ma je wa kisa keyin aso lo.
2: Sanu mi Olorun. Oluwa sha.
0: O ti rowo pale fun baba. Ohun ma ri legbe mu.
2: Eh.
0: O ti lo moto ri ko ma ri lo mo. Ma jo de ba mi.
2: Ah.

sonhos they started walking on. Everywhere you went, everybody, my God was doing. Emi mi ma so, emi awon woli, eyi lo gbogbo fale wa. Emi mi ma so, itori wipe to ba je niyan lo duro ni ati ma soro soke. To ba je family member gan lo duro wa ti ma bi sasi, wa ti ma bi sasi wa mi kiri. To ba je niyan lo duro ni ati ma aye aye o.

tope ni jealous yo awon kan soso tope bo gbaye ro owo tun wa ke jade ninu mi awon to gbe opo jo merin dide obe ni koja fowo bo gbara de loju oro igba ni tin gbe polohun mi alase agba to fa igi kedari ya agbo pe oku alukulubu wasa akene nu ile akelo jugo arodede ola arodede oro alafin ajobo ni asudede bi ojo kene we ya juda erun toju owo eru ni.

mo kini e kaasan adeku isimi oni opo re lase lase ona ile dubare iroyin agbaye ilamu wa fun yin lati ikanni West Radio 89.3 FM ikanni kanga gbomagbe tokun fun omi ogbon imo ati oye ti akale si opopona Love Avenue Oluyole Estate Ibadan temi tope olawole ni oniroyin yin Shaju egbo awon koko to wa nu iroyin na. Tinubu fagile pipada si sisan owo irowo ori epo. Makinde debiru ijoba papo gege bi ale ti se tako awon ina opopona nipinle Oyo. Akeko kan le to je awako ofurufu ati olukoni bi ati wako ofurufu dagbere faye. Nino ijaba oko ofurufu ile Kenya le to aye nitosi irinse ipese ina lati ara afefe eniyan meji ina seku pa ninu ikolu ado loro Ukraine si igun Moscow ege bi Russia ti se lanfani ati salaye ninu iroyin re daraya idije Premier League le ti iko Arsenal bere daada o wa sopin pelu fifi direme pelu omi ayo meta sodo pelu Britain iroyin na re lekun rere are Bola Tinubu ti fagile idapada sisan owo iranwo ori epo wipe orilede Nigeria gbodo ma tesiwaju ninu sisamulo afefe gas CNG ati awon nkan mi le ti owo re rorun lati dabobo oro aje ati awon omo orilede Nigeria kuro lowo awon ayipada owo epo lagbaye are salaye awon nkan amusagbara nidi afefe gas ti olorun fi jiki orilede yi to de ye ka samulo re dipo epo petirolu tabi epo disu o so eleyi di mimo lojo Saturday pelu alaye lori gbogbo akitiyan isejoba re lati ri pe owo irinna roju fun awon omo ilede yi oro are yi lo jeyo leyin murasile ijoba papo ati ijoba ipinle lati gbe igbese adeku owo irinna ni ojo kini osu kewa ijoba ipinle Oyo ti deburu ijoba papo orilede yi lori ipo akurete ti ina monomono wa lorilede yi ipe oyin ohun gan lo sokufa sisamulo ero amonawa generator fun titan awon ina ale loju popo oro yi nlo jeyo ninu atejade to jade lati owo eni ti se oludamoran pataki fun gomina Seyi Makinde lori eto iroyin iyun dokita Sulaiman Olariwaju ninu ifesi si oro atako to waye lati owo igbimo ipolongo ibo fun Sharafadin Ali o pe senator Sharafadin Ali lele ti egbe osulu APC re won dari ijoba apapo Niger lati dari ipo le ti ina monmono wa si ijoba apapo ajo lobinira to nbojuto eto idibo lorilede yi ti a mo si INEC ti fida awon omo orilede yi loju wipe ajo na ti fi ara re je fun akunyawo nidi eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 en ti se alaga ajo na ojogbon Joash Amupitan SAN lo sami dari loju yi lojo Saturday nigba to nlewaju eto kan ni olu ile ise ohun ti nbe nilu Abuja gege bi o ti se wa nu atejade to jade lati owo akowe agba feto iroyin to tun je oludamoran feto iroyin fun alaga ohun iyen Adedayo Oketola no so eleyi di mimo pelu oniruru awon igbese murasile ti ajo ohun ti lanfani lati gbe akeko kan to je awako ofurufu ati oluko lori bi ati se nwa oko ofurufu ni lo ti dagbere faye ninu ijaba oko ofurufu to waye lasiko idanileko won ni agbegbe gusu ile Kenya balu na lo jabo nitosi irinse ipese ina lati ara afefe kan
le to wa ni Kipeto le ti Faransi fi lede ege bi balu na ti se pin yele yele ogoro awon akeko yin lo peju sibi ti isele na ti se lati mo bi nkan ti lo o kere tan eniyan meji ina ti se kupa nigbati eniyan mefa si fi ara pa ninu isele le ti awon alase ile Russia sapojuwe ege bi ikolu rumoju to lagbara ninu ado iku ile Ukraine si agbegbe Moscow na gomina agbegbe ohun Adem Vorobie lo salaye oye awon ado iku ton fi ranse lasiko ikolu na nile Moscow ebu ifopo kan ona di bibaje le ti balu si lefo pelu alaye lori oye awon to dagbere faye botle je pe alase ile Ukraine kan salaye wipe eniyan mejo ninu eleyi ti atire awon omode meta ina se pupa ni Kaifo ati Sumy lojo Saturday ikolu ani orile de Russia ati ile Ukraine lo tu wewo otun ninu ose die seyin North Korea ju ado iku si agbegbe ila orun ege bi ile ise ologun ile South Africa ti salaye ikolu na lo waye loni leyin ojo kan le ti won se ifidimole ipo won amusagbara agbegbe na pelu alaye lori ikolu le to ti waye ni ojo mejo seyin nigbati North Korea ju ado iku si agbegbe East Sea le ti atumo si Sea of Japan ile South Korea, United States, ati ile Japan, lo ti wa an foro wero, lori a wan ikolo tutun, ton waye na. Ninu ironye re daraya DJ Premier League, le ti iko Arsenal bere da, ilo ti forishopan lojo Saturday, ege bi Britain ti se fi aje wan, pelu omi ayo meta, sodo. Awon iko mejeje ina gbianju ninu idije na eyi lopin akojopo iroyin agbaye wa futosan tuni sugbon ka to ma lo egbo awon koko ta menuba le kan se

0: money there ninu aye o mo ri ti tobi awon saraye orun ninu ti tobi re o tobi o wa lawo samo ko de kirin kiri o de points o le ta kiri gogo agbala aye bawo lo se tobi to olorun to dagbo olorun to dawo
1: Jesus.

Mo tun ti gboro agbade ni role yi o eyin ara ile eyin toko ti yawo eyin ololufe meji te tin bara yin rin ajo boya o ti le logun odun abeyin te se bere rin ajo ti yin ni oro agba mi tun ti de ni role yi e ku dede woye o Eyin ololufe mejeji to ngo wa nile eje ka dupe lowo Olorun Olodumare Olorun to mu ketun wa titi de akoko yi ti ko je ki iku ko ti gbemi yin boya ko mo kolo tabi ko mu aya lo e dupe lowo Olorun Olorun to tun fun wa ni ore ofe ninu ile te tin gbo wa eyin ololufe mejeji boye te ti bara yin dagba dojo ogbo boye yin sese bere ti yin lana abi lose to koja tabi bi odun kan abi meji seyin eje ka jo dupe lowo Olorun Olodumare to da emi wa si titi di akoko yi ti ko je ki ile ko ti fi asobo wa mole Ore ofe nikan ni o oun lo da wa si titi de akoko yi to si je ka ri ojo isimi ologo toni opolopo lo ti ku tile ti fam to ti tile ti gbe mi sugbon Olorun da emi ati eyin si anu la la ri gba o boya eyin tokotaya e wa ni kale lowo lowo ba boya nu yara tele yin wa inu palo ni erin lo loju opopo na ni ile epo le wa ni eri daju pe West Radio 89.3 o na le wa

0: Yes, o eni o fe ni foro bi ko se ori eni ori wa o na ni ki a ma bo ka ma dupe lowo Olorun Olodumare eni to tun mu wa ri ojo isinmi toni mama fi eleyi ki wa ka bo si ile ise wa West Radio 89.3 FM togule si Alaafin Avenue ni Oluyole Estate ni Ibadan ni bibayi a oruko temi na ni Fumi Lajo Aya Ogun Sona ai e ma gbagbe eto ta n gbo lowo lowo ba eto na ni iriri lagba iriri temi ko ni mo fe ba yin pin o tori omodun melo ni mi ti mo sese bere rin ajo igbeyawo mi sugbon ni awon agbagba to je pe won ti wa ninu oko igbeyawo yi o ti pe die ti Olorun de fun won lori ofe ti won ti bara won kale ti won si tun tesi waju lati ma ba ara won lulo ni agbara Olorun iriri won na ni a fe gbo lenu won ni role nitori na ti e ba ti bere lati gbo a eto wa ni le se West Radio 89.3 FM lati wo mo yin ololufe yin Oluwa Funmilayo Aya Michael Oguntona e ri daju pe egbo lati ibere ti de opin tori pe awon mi loni o tun si gbe eja nla bo se ma ngbe
1: eda to ro fun ika omo la keji
2: o pa jiji omo re a je nibe
0: e ma gbagbe pe lori eto iriri lagba yi ati ma ngbe awon agbagba ninu igbeyawo awon to ti lo 50 odun to ti lo 40 odun le won ti lo 20 odun ti won ti lo 20 odun ninu irin ajo ife won awon la ma ngbe wa lati ba wa soro ti won so awon iriri won awon ilakoja won awon bi won se bere irin ajo ife won ohun to ju won ti ri laye won ma ba wa so to de pe mo mo yi pe a ma ri eko kan tabi omi ran ko ninu itan igbesi aye won
2: e ma ma se o ikan sun won e ma ma se o ikan da
0: orin obe so pe ka ma se ka tori pe eni to ba gbin ebo ika bi o je omo re a je ele na ni ma fi pe awon ololufe mejeji ti won wa ninu kuluwa ni ile ise West Radio ma pe won sita awon abawa ki awon ara ile awon baba wa ti won wa ni kale lowo lowo bayi awon na ni Reverend Adetona Samuel won je iranse Olorun agba won tun je oluko ti ma so pe oluko lecturer ni won ni ilewe theology ni live theological seminary ni Ikorodu Lagos ati ni Ibadan center ni bibayi won tun je eni to je pe ma ngbin ijo kakiri ni to je pe won ti gbin orisirisi ijo kakiri won ti retire osu won ti fi eyin ti ninu ise oluwa sugbon ko re won rara won tun tesi waju ninu ise oluwa ni aya won to je ololufe won na ni Reverend Mrs. Dockers Omolara Adetona awon na wa ni kale ni bibai pelu ololufe won oko won olowo ori won a ma pe awon baba wa sita baba wa Adetona Samuel e ba wa ki awon ara ile
3: mo ki gbogbo eyin ara ile e pe e ku akoko yi mo si ki awon olotu arabirin Funmilayo Oguntona pe e ku ise takun takun te nse
0: ise e se baba wa Adetona mama wa Dockers Omolara e ba wa ki awon ara ile
4: e kuro le o gbara ile akin pe Olorun a bukun yin
0: ami
4: gbogbo dawo le yin a si yori si rere
3: ami
4: loruko Jesu
3: ami
4: e de ku dede wo yi o
0: yes ma e se o awon ara le na da yin lohun o won so pe e kaabo si inu ile ise wa West Radio e se ta pe yin ti jewa e se pupo baba wa reverend Adetona Samuel odon yin ni ma kokko doji bere mi ko pe o to odun melo bayi te ti bere irin ajo ife yin sa
3: o ti le ni ogoji odun o le meji on lo bi ogoji odun meta
0: Oluwa seun ah ogoji odun o le meji eleyi tawon oloyinbo pe ni 42 years of marriage ah olorun adupe lowo olorun to fun yin ni ori ofe ati anfani nla yi lati ri ojo nte tun ma lo adota o tori mo ti bi awon to lo adota o le wa si ma tun lo adota e ma lo gota emi yagun lagbara olorun so ah mummy mo fe bere pe ah bawo le se pade daddy ko mo fe mo be se pade daddy si gbugbo e fi dun na to fi titi di irin ajo yi na bawo le se pade won ni bo le ti pade won
4: e se lopo lopo ma
0: yes e se ma
4: pade lulufe mi ni ile olorun ni First Square Gospel Church ni alago meji yaba akini akinu
3: street
4: so ajo wa nbe so awon wa ninu egbe akorin emi na ba won ni church ni kan je akorin trumpeter ni won so emi na join egbe akorin so ajo ma npade nbe ni ni singing practice but ni okan lati tasira pa fe fe ra wa o in fact igba ton te tasira pa awon fe fe mi o ya mi lenu mu shani mo lo bọlọ mu wa gbadura mu te kokko ba pastor wa soro pastor wa ni to ba je fe olohun ni a wa si mu se so kin gbadura kin de fokan bale kin gbo ohun to olohun ma ba mi so
0: ese mama wa dokas daddy reverend Adetona Samuel eyin ni ma tun doju bere mi ko pe kini ko to sokun fa to je pe te fi like pe te fi wa lo mommy nigba te wa ba won kini ki le ri ninu aye mommy to fi mu yin lo ba won pe o wu mi ki o je aya mi o ni bere pepe sa
3: gege bi ohun ti mo ri iwa won ojo ti Christi ati pe laarin awon eyan ninu ijo won je enikan to je eni oto asanyo iwa pele won ma nlo jeje gege bi ohun ti mo si tin ba olorun so nigbati o han si mi pe mo gbudo niyawo ko to di akoko yen mo ni lokan tori pe a ti pe mi si ipe lati odun 1977
0: wow
3: lati je ojise olorun mi mi o tile ti mo oye pupo nigba yen so ibati mo ti ni oye yen pe ma je iranse olorun mo ti n gbadura pe en to ba ma fe mi a je eni ti o mo olorun ti o si le tele mi lati sise olorun fowo so wopo pelu mi lati sise olorun yi so enti o sha je okan pataki ninu ti o mu mi konu si won nigba ti olorun ti fi hun pe eni ni o ye ki fe en ta ba tun so na nipa ti physics tori opo ke nfe soro awon nkan won yen mo ranti baba wa agba kan won ti sun ninu oluwa ngba ti mo so fun won ni saham ki lo ri lara e mo ni we ege bo si je eyan onirele idi e mo ni ka ma so ni se pe iwa mimo so mo ni mo like ide e mo de like
0: iwaju
3: so money. So already, so only ah, me officially holy holy. So pe mo so otito nkoti mori yato fun iwa irele ati iwa mimo iwa Kristi ninu arabere ni tu mo fefe.
0: Oluwa se daddy ti so okodoro oro ki se nipa iwa mimo nikan sugbon nipa riri te eyin ara le ti ba fe ri mummy ati daddy Adetona Samuel o e lo si Facebook wa West Radio 893 fan page West Radio 893 fan page e ma ri awon ololufe mejeji e ma ri won kedere lori afefe e ma ri nkan ti daddy so nipa mommy na bi won se feran mommy si ati ewa mommy ninu oluwa e ma ri nibe West Radio 893 fan page te ba ti si Facebook yin e ma ba wa pade nibe mommy re wa lomo ni toto mommy e ti ma to mo odun mi lo bayi ma
4: about 2 weeks ago mo clock 67
0: lo wa se o my daddy nko o daddy
3: mi I'm going to 74. By November, I'll be 74.
0: Wa seun. Adupe lowo Olorun Eletumare to je ke wa. Mummy, ibere mi miran o koju siyin ma. Mo ni pe ko to di pe e wonu igbeyawo. Kini ko tero pe igbeyawo je? Gba te tun wa wonu e. Kini igbeyawo wa tutun mo si?
4: E se gan. Olotu. Ko to di pe mo fo inu igbeyawo. Mo ti ko eko bi seminar nkankan nipa igbeyawo ohun ti igbeyawo je bi pe igbeyawo kin se nkan teyan kan sare wo o ma to ba sare wo a sare jade igbeyawo o je ohun to ye pe eyan gbodo farabale ko de ko laju e dada ko wo iru ile to fe wo ateni ti o fe fe me igbeyawo je ibi to gbodo je ile to je heaven on earth ibi ti Jesu gbe ibi ti eyan ti ma ni fokan bale in fact nigba ti mo wonu igbeyawo tan mo wa so Olorun pe ile to fe gbe mi to gbe mi wa yi o to mu mi wo yi mo ni o je ibi ti Jesu ngbe is citadel of Jesus Jesus is the bedrock ibi ti Jesu yo ma gunwa ti o si ma dari wa ni ko ti e to wa to pe mo wonu igbe yawo yen igba ti oko mi to ti konu si mi pe awon fe fe mi mo ni okay ani lati wa bi kan o secluded place to pe a mama ti gbadura ta we so fun bi odun kan e kan lose temi ba ti kuro ni office an ti wa ati lo pade ni church kan ni yaba youth for Christ church so lati bi 5 ali wa nbe titi di 6:30 a mama gbadura a mama bolon soro oluwa a mo nkan kan o iwo nikan lo mo gbogbo o ya saju wa lo iwo mo gbe yawo yi keyin wa lo ibe lati so ta ba wa gbadura tan a wa so a wa joko a ma bara wa soro bawo la se fe ki le wa ri na bawo la se fe ko ri ani ati pe iru le wo la ma koko gbe se iru wa pa lo ni a ma fi bere abi boya one bedroom abi two bedroom flat asha to gbogbo yen leyin yen la wa so atun wa nba la wa so pe omo le melo te la fe ka bina omo melo ti olorun ba fun wa lomo a wa ni okay a fe omo merin omo merin ti igba ti a de ti so ese kese na ba se nbo lohun so lati so won loruko a de titi ta de fi fe a te fa ti sara bi kan sma so wa da ba lowo mo kiri abara wa je ariro popo ara wa ṣugbọn pẹlu igbagbo a so awon omo yen loruko igba ta de gbe yawo tan tolohun de ma se o tun wa so omo merin yen di marun o fun wa ni beji
0: oluwa seun
4: oluwa seun
0: oluwa seun oluwa seun dadi ibere miran o kan iba isa pe e mu bere ba pe kini lati igba te ti bere irin ajo ife yin na pe kini ijobo ninu yin duju the happiest day igba to je pe e layo ju ninu idile yin
3: igba gbogbo ni ayo wa nitori Jesu lo fi ayo fun wa ko si ojo kan ti ayo wa ko po si so mi o le so pe ojo kan pato
0: elomi ko so pe daddy elomi ko so pe boya ojo
3: igbeyawo
0: boya gba to nbi mo ya igba si oni kalkulo di ojo to pe wa fi
4: to ba unique
3: to wa unique where ni igbeyawo ta ba nso ojo to wa unique ohun akoko ohun ni ojo igbeyawo wa o wa very very unique ehun ti o fun wa layo julo nitori pe ka to se igbeyawo yan so fun lo wa pe igbeyawo wa o budo je ti yo jere okun lopo lopo fun Jesu oluwa de fun gbo adura yen so yen je ayo wa tori lojo igbeyawo yen ninu esin igbeyawo yen opolopo fi aye won fun Jesu nigba ta tun kuro nbe tin bi ti a tin se reception na tori atun make altar call so yen je ayo wa to po julo nitori pe gege bi oro Olorun ti se ko oni fun elese kan to ba ronu pe wada ayo nbe ni orun so yen je ayo kan fun wa leyin ta ti wa npapo ta ti di ara kan o to tu je ayo wa o na ni e pe olorun ko fi mi mo mo se ma so laarin odun kan o da wa lohun to fi omo ta wa lo re ko je ka lala si ka ma duro titi o fun wa ni eso ti inu so oyen na je ohun ayo fun wa ta ba ni ka ma so ohun ayo yi o po ta le so to bo lojojumo layo wa n po si

taba se akiyesi oro bibeli ninu we Matthew ori kefa ese ikejila ti aba wo bibeli atoka o so pe dari ijiya ti a jeji wa gege bi awa pelu ti dariji awon ti o je wa ni to je wa ni ya baba dariji won ni o nitori won mo si won se baba dari ese wa jiwa bi a tin dariji awon to se wa ah ipeyan ti rebete e ma binu ele pe pada wole bi a ba dari ire koja awon eniyan ji won baba wa tin be ni orun na ko yo dari gbogbo ese ji patapata ṣugbọn ti e ko ba dari ire koja ase ko ese awon eniyan ji won ti e ba dari ire koja awon eniyan ji be ni baba yin to wa ni orun ko ni dari ji yin e wo bi olorun se soro idariji ni bibi yi wipe ti e ko ba dariji baba yin tin be lorun na nko nisisi yi a je ki n bere lowo yin wipe ti idariji ti olorun ko ba dariji wa ibo gan la ba wa ti olorun ko ba dari ese wa ji wa kini iba sele si emi ati iwo

ti n ba tun beere lowo yin pe nje ti ni enikan ti o ti seyin boya lati igba ti o ti pe ti asiro wi pe o soro gidigidi fun yin lati dariji wi pe ah emi omo babo ni wasu ni won se leyi si emi omo babo ni wasu na se leyi si rara mi o le dariji akin lailai mi o le dariji bose lailai mi o le dariji lailai ko si nkan ti o ba se fun mi lailai mi o le dariji. There is a certain pain, or let me say there is this kind of feeling you have whenever you see such a person. There is this kind of feelings that you have. You might even have a bad day. Shema wi pe eni to se wa yi gan o le o te le ma mo wi pe o se se kan to te tu buru ju leleyi elomiran wa se eni to se gan oni mo pe o se a de tun ma binu si eni na wi pe ah eni bayi se mi ko si toro dariji ese. A wa ma ri eni be inu a ma biwa gidigidi a ma wo pe ah eni o de se mi o de toro dariji ese to ba tu wa toro dariji ese gan a ti ma wo pe eri eri bo se be bo se bebe ko ti e ko bebe genuinely. Sẹ́mọ̀ wípé Ọlọ́run ò fẹ́ kí a máa di ẹrù ìbínú káàkiri. Sẹ́mọ̀ wípé bí mo ṣe sọ wípé tí a kò bá dáríjì, ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ọkàn wa nìkan ló máa jìyà. Kí n sọ wípé pé ọkàn wa nìkan ló máa jìyà. A ò ní ní ìdáláre ní ọkàn wa wípé ẹni báyìí ṣe mi ò sì dáríjì. Ìdáláre yẹn ò ní sí lọ́kàn wa, ṣùgbọ́n ẹlòmíràn self righteousness

a le ma pe wole fun ibeere ati idahun ni akoko yi. Mo ni e le pe si ori awon numbers to wo ikani yi wa 0916 893 1000, 0916 893 1000, tabi 0915 333 4893 0915 333 4893 tabi 0911 3 many 893 0913 many 3333 893 our number to war.